0: a ka maaraanga te ka tauturu i a koe. E tu atau a ka kitikite tia, te me tano katoa no te a ka maara i te pātia paruru no te ia te me anu nei. Te vai nei tia, tapa o i ato to o nārunga i te kupiroro uira bookmyvaccine.nz. Me kare, ke ko i to o tate, ki a ate atu te rira, i mua ke ka pana o o me e te o tutu a ka kite o.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: mako. Ari ki nono, ko ia reiri e te tumutoa, ea, ma ine toa, o ke e, wa ine toa, e no.
1: E tano e, ma ine toa.
0: E tano e, nairi, e... E Dorothy, me ka tika re ia ko iri a tō te mataora ni oe, at least e mata te taika ere ka mata tu ka apai atu i te i te turanga apai atu i te turanga no o tautaki nā roto i ia koto i nā rau kiri te akara ni uke o tō tā ora te viviki nei te ora me katika i ako iria eo aka koko o angata o ka roko i ako i te oma iria i te ati angane no te tatawa i tūtua nei tau kare au reo aka mitaki ea mite rira te tū i tō tāwa i sitangata i rarikona
1: Mea mua o tata tō tamai ni te ka riro i matatu ea o tōta i rutu te akoro O tāna tua tōmu ara e tue ka tōmu rutu te akoro, so te kākau parau nio no te tuagai, ko a kare e i pātu i mai te patiang, e kia rawe i kia rawe i te tua kare no, kare non, maari rāta tu tua tō istaka, so i me tā oi pati mea, te tai umana koi a ka kōua i te tua, me mua a ka mita kia i te tua, o tāna orama ka taka ke, e tupu e te, e rina kia ngai, ka mataora te mea ka tōtoa, ka mataora tō tātou isi taka te nōne rote a ototai. Aka mito kia ngā taka kē nā, e te tungāni a tautap, o e te tāniniu mai, me i te pukarea, e te maara mai, e tō tātou isi taka te nōne ki i ototai no te tuanga, kia tōmu atu tātou kūtou te taimua mua. O e, aka mito kia ngā taka kē nā, ki desi tagata, desi tagata kuki aere ne no one ki Christchurch. Mo tā koto tautsuru, te orimo oroha, te orio akamarure, tā koto e tuku maine i rote ma te aere ne mato, no tātou kato to. No reira, o tātou desi tagata kuki aere ne, e no one ki rote ia koe o tautai. Aere mai, tsuru tsuru e to tātou akuro, no o te amata, no tātou kato to te akuro. Te atua te aroa, no tātou kato to.
0: Ariane, e tarosi ia koe oropo vene. Ina, me katika i tō ngā titi. Ko e nei tia te waine tōne ka ere tu ka mata. Me katika ia koe aka ki te mene koe ngia mātou re. Ko e tika te puro tu waine tōe ere ni no tātou re. E a te rua ia e i tāna, i te tāre ni nāna. Me katika.
1: Nō te a tētu mai nā tātou e furatu nō tu mai te fuinga o niwa. E perakato e a koe e puaikura. Tō tōna ingo ko mahana suki, e peo mātou te ia e te rawe. Nā rā o te taimi mō te ia ka tomo rutu te tai tai mō mōanga atupaka me te ia. Tō te ngā kou parau tātou nō tātou tu mai, a tau kia ko tōna ingo ko mahana suki. Tu mai ne e furatu maniki, Puaikura e waina toa no o tautai nei.
0: Atu meke much all the best. Nā, aroa ia te aratu nei tō mātō reo akamaru iro i noko nei te Pacific Media Network PMN Cook Islands team i a koto. E te irinaki nei mātō e ka ere koto, ka tairi iri koto i te rewa. Ea, no tātou iti tangata kuki are noria. Te roko ni ako te akumite ki ako i no ti atinga ko i te itu ato ki a kumako waki tō tāo iti tangata. E noria, all the best. Kia i toko tō tere ka komokoma ko atatou me oki mai ko tō noria te atua te aroa
1: me tere atatou

0: ka pia koe i te aka mita ki a ngai teto. A tinga e aka para mai ta noe. A ka pia koe i te aka mita ki a ngai teto. E nama ni a te aka ki te atu ki a ki tato e aka nungo rongo mai ne. Koto i a i ni i ni te re ni aka nungo rongo mai. Te pere ni a ka hui tu e a ka pia koe i te aku i te aku na ngai teto. Tāku manako i manako au, ka kape au te ākona ngā i te tua. Mo o ngā ka ana mai, kua ka ki te ke mai na te tua kia. Kua kanaka ni o ki te i rawe, kia ka tapu rai koto i te tua ara i a i hao. I tō koto ngā kau, e kia tika ua rai i a koto, kia ka kite atu, kite takata katoa, e ui mai i a koutou e te manako i roto i a koutou na. Ma te maru e te kauraro maari a atu. Tō tato manako mea e te itata korongono o mai nei, te inaume te apare mai te karara nei ka ka tapu a a koutou i te tō. E tī, roto i te pipi i a te tō, kua kakite mai ki tātou e, ta maru o te rao o Jesu, Te karangani a Yesu e, kua anu anu kote i aku, aku nei tāku kauea. E te tau me mua ia ke tau ki te irau tai ngā unu maari mai a ka papu mai ni ke tātou rute i tia pō. Ki tātou kātou tō, ka katapu rā kote i te tuara i ki ai hoa, i tō kote ngā kau. You see, oh not God, with all your heart, spirit, everything, Tā tātou ka ina aru ki a katapu tātou. Ko te mea mō, e rau ka ai a koe tā katapu i te tō ko i oki. Te obei ang a koe tā te tō e a kakita mai nei e ang. Wāna no koto i aku. Ako no i tāku o kou e ang. E a kau e ngā tā te tō e patu patu mai nei. E a kau e ngā tā te tō e a kakita mai nei ki tātou kupa are ni kātou tō. Me ato o believe me Sunday worship ako me Saturday me Monday me Tuesday te ia ino mo tato e nga rua te ka te ia atu ki tato ru te tipu ko te ia ino mo kare ko te la chut te kalaga ni te ino mo te kalaga ni te ino mo e te ka ori mai tato ki te ino ko ki ka ori rai tato ue no o ke ana te Ya, te sāpati a tētou. Ko nō ke ana te plāne a tētou, i tō ka anō mai e tātou. So, tēpō, i a kau e ngā ki a koe e au. I te uru me tō ki te anawa di kiri. I te anawa pakari e ki te anawa māpū. E tangata koe ngō o te ue patu patu mai ne a Yesu. O anō no koutou e aku, aku ne tāku a kau e au. E a te kau e ngā tātētou i nāru e tātou. Oi o ke ture tate te oho mai ke tato. Ano mara mai a tato e ako no e tate koman. Tano rai ke ako no tato te kala ne ku te ino o te pai koman e te nana. Ka kauroro na kutu ki raro i te ranga mana taonga o te inua. E ronga iki o ki rato e au. Tate te te a vita mai ne kauroro tato. Ta lak e kauroro tato e tato e te ta e tu ka ade tato e kauroro. O te mea kua ki te tō tātou i te uro mai. O tai akarunga, o tai pāpati, o tai sāpati, tai everything, tai atua. Rai tāku warunga karanga mai nei, tai atua rai tāku te humuria. No. Rezi te rive tiku, ka te declare mai te rive tiku i te tātou te inaoro i tātou ki alawe. Rezi te eko te rongo, rezi te kine, tā mātoru, ka ki te katoa mai ki tātou. Ate to ina ro. E ti ta ka de ya kom ne ki te to na ya. E lo ki ti ni ve ti ti mo mo wa te pu ku ta ka te ra ga lo te pu vi ta pra ka te ra ya pi ya. O de ka ka na ro. E ti mo wa te ira ba e ta ro ma na ta ka ra ne ye. E ya ka ba la ko me ta ki to ku to. E sa ko ti ya me a ka ba la ko me ta ki to ko me ka ba la ko me ko. Kake rawa tōtō tukare, rāre a kake tōtō tukare o. Nā, te karawa mai nei e. E a kawā ngā kau mita ki tō koutou. E tā koutou e ākuna. Tā koutou e a kake tā koutou. tarato ya kakino mai ya koton. Ya koton na meita mea e e rongo rave tuto ki nora ya kamara to o te tapu te tiki ka ua mai ya koton. E na un kotia i irawa irawa ko maru ni ki o tatu e te iti takat. O ni kaka maru ni kaka pe koe te akatapuor, kaka pe koe te ona angai te tuwe. Last week, we thought to me, we were going to church. You see, and I was trying to run and go to church. Church is not a privilege for you.
1: Mm.
0: The church is a privilege for you and God, to honor God, to praise. A cookie and a meat that get down there, the wall, the walking man at your own wall. I took the camera or you could take it to put it up. Are you boring? Me boring go you in the wrong place. Yeah, me ka ko ko da ka chi chi ya ko me ko you in the wrong place. You ta ko ki pura o ta da. Oh my God. O ta tu lo ko ki po ta ka ne ta ko po te. Yeah. O in lo ko to ya a ko no ta ko ko. O in lo ko ro ite tu e ti nga Ne le te trato. E na no do coro i te tu.
1: Ai.
0: Ya. Na ta kala ko ni ai tu de a ko no ta ko ko we. A le ra ma na a ko no we. E lu e ta te te we ya ko ko a ko do ko a mo ga o. A ko no ta ko. E lu de to a ko wa nga ko ya ko wa nga ko motor. Le te le a ko no ko i te te tu i na ngā. Ore ka kalungo lungo wato ka tapa pato e a pati pati a koe ni o kite o me tuka ke mai tau tunu i e te o a tumu to o tato o te tarato i e reka ta tato o puka puka ala o te pae vairo e me kua roa o tako au tala ala
1: ai ta ka ore ka ore
0: e ne e mana kuhu i to kuhu ko tako mana kuhu te tapu pali na ro e tako tiri ki tato wano no kutu ya iro mate gare nga kuwe ya tara tu ne go me open iro mate wano no kutu ya aku no ta ko ko e e dua e ya au tara ke ate wa avo mama ya tara mama de mi tu ora ne I it's all the children kutu ka to the young and old am I your mother your days will prolong but you put your tara de tu tu ti ya ko e e a kawa te te tō me tō tāna. E tō, i tai pai a ue nei tō rātō me tō, i te tai pai e a, e tuku o mai nei te tūtū o tō rātō me tō, kua ngaro tō rātō me tō. Kua tala rāv, o te reira me tō, i tāna te marik, o reira, kā tātō o mai e re kuro o te Facebook. O reira, o mate tōku ngā me tō, I bury them both, e te nāro neu tāku te marik, ia ona, ia mao, o tō kuto kurua. O te tūtaki e te ona, ai naro, kia ka pāpū ki o kuto e koroko mai nei. O te tūtaki e te ona, kā ka roa te tua i tō ora. E a ka ngātu i te i tō me tō tāne, tō me tō wene. Ki e tō tātū i ra wene, a ka ngātu i te i tō me tō, kia ka roa i a tō o pukera. E si, kāre ki pipi ria ki te mene, e rua matai te tai ane, o haki te mai rā, e tue, me ai rauko i ako i tako ngā te tu, I will prolong your life. Ia kai e i o ti e promise ta te tue, o ne kutu i te te mariko, e ora nei, honor your parents for your life, for your own way. Ia e tuku ki matire, ka pai o mai gurua ki tūtū, ka pai o mai ki anga, no, Now is the time. Now is the exact time to honor them while they still alive. Tēnā māmā e a kita mai a māmā a tēnā. Uri te e māmā a ke te toro e tāna tāre ko mana. I know them very, very well, Yeitoki. Ole, I wish you all the best, māmā. Tēnā koro o ngā tūra tō o matai te iwa ngau.
1: Iwa ngau.
0: Tī muri muri ua i a koe. Tai matai tī mua ua ke a koe. Ore, a te tō koe tau tūru mai tā o te mai, e pra kato tō tātō te ara tūru te tio pō, o maru rei tā kōru a tūanga ai. E kua ue te, kua kūtō te oru me tō, please, a rewe koe rei, no meta ko ita ko no rai tu ka tu de ka pu ten e mo man ya ti on the radio meta ma di pa to de pa vai go ya ya ka maru de rai tu ta to ka ro ka ita pa tu ya ka maru de no every day it's a day to honor and to praise God no tu to ta to ra tu tu ta tu mo ya ta to pa ko de ro ngo wa ti ko to e me ka di ta me ta te po o ri ta ko ru ai ma na ko ru e ko te ko bu na ko ra e ki e ko di ri ve ti ti ro ro o i te pu vi ko ke ra
1: e ai ta
0: ai no ke o ai no ke o ken da bri o ha te ko ro ro o i te pu vi ta po ra e a ti ti wa yo re
1: no
0: a te ko e
1: no ho ia ma na ko te ia ko i te tika
0: e ra o ta pui de ti ya te pui ta ka tora ya te ta ki ora de ti tu mu vi e vai a pi pi e ya e te vai do ta pe de we to no mai te vai do ta pe no e a pi ya ka te a ra pe ta tu ru ya ka pu ma na ya ko to o de te vai do ta pui e ya a ri te tu pa pa ku te vai do ta pui ta living god e ka ka ma re de ta tu e te tu ta ku po ma te o ano no kutu ya ako ya ka tapu nga i te toa au no ke kadangani ka toa te ira wa ko te una ya pa uno ko toa aki te uti tika o te pipi ria te ara vai wa wa ne ki do wa i te puka tapu aka tika i aki te uti tika no uno koe ka una ya la koe o de pati te tau turu mai e tato ka toa e te uli ti tanga kuka aden e ro te te ko te ko ki te ko te ya ko te ko no ro ko ma ya ya ka ra ga te ne ko ra na ki ra na i te ra e ya e me te ki wo nei i Australia e te te ko ro e me te ki wo nei ma e ko ro a ko ne to ko no a ru a te no a no te ko Australia
1: Australia
0: e ore da a te tu e tau turu mai e kutu kato tu, te tawini o te tua kato tu. E mana atua te koko e kai e tato e mana atua te ara taki e tato, e mana atua te cheki e tato e te po, e aka tua re e tato kutu koe tu pōpungi. Ma te ora rau e te au. A te tu e tau turu mai e tato, o ana no kutu i aku. Ako nei tako o kore. Kia rana, e kia manui.
1: Papa imua ke ka imua ke ka kautie tau me ka re kautie koe to homana ko e uianga te ia no rungo ki i te uianga rua o tato i te ia pūne i te patongo ki you know te i roto uki to o oranga me e tuatau tētai ko tā kino kino ia koe e ha tāhau i rave i roto i tau a tuatau ra i te tupuanga te ia tā te ia kino ki a koe
0: Tātou tāwhinu ki mea karanga mai rako.
1: E, e tātou teta i roto i tōho oranga, a kua tāhkiru kuno i ako e te tai kē. Ati, e, you know, e ha tāhau i rave, i tau a tātoura, i roko i aiko i te ia te ia tūn, tāhkiru kuno nei.
0: To be honest, kā re rawa i te tātou imo, kā re rawa, a re rawa ako tāhkiru kuno i tō mōna kiro. A ore kā ore rawa, mei te kio te tō koi e tika. Ko ue te e tāwhina tino nei e te tua. Koe re ke te e o te ang kāna karongo ana te re o te tua. E te a te tāstip e ngai tāna o kau e o te iau mea tātou tua. Ko ue te e tāwhina tino nei e te tua. E te e tātou rā? Ko ia te kā te tāwhina tino e ai te tak. E re te koe ia te kā te tāwhina tino. E... Ore, kakamaru e tātou. Kare e mai nean te tākinu te nere kāna. Wahungi te te ira wa, ka tākinu te no iyo koto. O te ko te ingo. Ka tāma te iyo koto. Nea tai tātou te ingo i etu. Ka tākinu te no iyo koto. Ka tāma te iyo koto. Ka papa e te upe a pētero ma, pauro ma, iowane ma. O iowane jipu o te karapara, te tai, a tātaro, a wawai, kiro, a upoko kira. E no, o iawa na makaki no te inua e manu o tō runga i re. O reira, kakamare, kare, kare tato i te ake ki te tato i tāke no tino. Tīmi e sire. E wai nei tara, ki te tato i tau au tāke no tino. the Sunday war will come very, very soon. Kakamaru e tātou. The post there at the Manatawa or the Batereya, e te rakato e roto i te chiki, the power may unite it all. They will have a come to a Sunday war. O te rai rā kakamuri. Kare mana mā kua kare a te rai rā. Whether you like it or not, o ki te katoa te ira o kare okot, kare okumai. I cannot buy anything if I don't have the mark 666. So, ko tōko te takine tina, aka me te kine o i te tō. O te e kā, nero wā i ono ki te kā. Pākura i au e takine tina. Pākura i au e, but every night, te ako kine, te aka me te ki te tō. Kā di a paiki o te ora, o tāmo o mai kino wā i au. Roto i te au rā. Tā koe me tōko tōko rō. O reira, roto i te a te au. Tā hoti e ina ora te pō hoti ki a koe, kā te tāki me ki te i tai mo, ngā hura e tāki me ki nōna i ako. Ngā hura e kōti e tāki me ki mēna i te tō, ki a te kianga i te tai au atianga, i roto i tōna ina ora i e tātō. E rō kūtu i kūtu o rai, ni a ko i a rō.
1: Amen.
0: O nere, te nere nei te aro i te kūkāren, kāre ki te a koe me tātou mō rai, all around the Cook Island, money is in my head, my gate, Doc. See, then, one little. But you know, the man, the power, yeah, a control, a thing, man. All the way to you, how do we come out of it? All the way to you. Okay, a total, easy, more, came out, go to the way to you. That's how we follow, you know. That's what it is. When you hold what you know, it's on a peak at all. We all only a pie part. One day, you're gone. When they enjoy while you're still alive. Honor the Lord while you're still alive. Praise Him while He gives you the aura. Ki uchi koe te ra. I kato to ora. I honor God. Rātai mai a aku iti ngi tu wauru, wāte te wā ki te wauru wauru. Rāna pā mara matai, ko te o ki te ono wauru. So, ate tu ai, tau turu mai, e aka māru iri mai. Ia koutou iro te ki a rātio, kāo te ki tā koutou tari iro te ki a rātio, matau. So, e kāo ta rā ki a koutou, tō o rāi tō o manako. Wā au rāi i ki tā au kāo tāra. Tau aku te nā roi te kamaru iro i a tātou kato te horokorongo mai nei. Au raka, e a ka mini mini i te otara te tū. Whatever it said in the Bible, let your people know the truth, nothing but the truth. Ore a te tū a kamaru iro i mai a tātou, i ruto i te pō, e kura oa, e akamete te azine o te e tiranga. E rō ko i aku. Te puka atu ki rungai tata tō rātio te i te pō. Takarongo rungo ngā atu i tā kōrua, tā kōrua ngā. Tō pere pere mai. E te o atu te tā tau ko nō ka auti i kua. O nō ka auti ki rungai tu ko e tū te rungu. Aka pē atu oki.
1: Oh,
0: hai. Pate, e tau turu mai, tō rāna, e kia manai.
1: Me taki atu paka e te metua tāne o tātou koko e te rini mai, te āki mai, te aka kite mai i tō hōmanako no runga i te hirewa tatau. E nā uianga tātou i te pōnei. Mataura i te karongatu i tō hōmanako no runga i tō hōwakamāramahanga tā hau i kite te hapianga, te hōnuanga o te iahirawa ki a koe me take atupaka ki a koe no te reira. Now, kia koutou e mātakitaki mai nei tā tātou programu te kite nei o e mahakona nei koutou i runga i tā tātou matapuka pimo no kūkiarane e o nono mai nei, e a kanohonongo mai nei tā tātou programu me manako tō hō no runga te hirawa tatau patapata mai ki runga i tā tātou matapuka. Me kāre, me kā hei nangaro koutou te ringi mai. Kāre varu, kāre kāre, kāre kāre kāre, rima toru tai. Ina kōnei, me tā te, me tō tāne i tāheko mai. iaia i mua ke kārini mai aia a reka ia i te karonga ngai nā himene a so no reira ia i ringi reiti mai e a ko ringi mai te tai mama o tātou a te tai te tai ake o tātou ko ringi mai o kua kakite mai a ai te te wō rā o manako no te mataoro hoki nā himene a kore aia e hinangaroa nei te kakirunga ta tato programu i te aaki mai te kakite mai tōna manako a no runga i te reira now a tahana pauanga no rungo ki te a te hiraba oh sorry te uianga rua no rungo ki te tuatau tahana i nāro tōna i tākino kino hi ai. Aia, e tētai. Te tahana i akakite mai, te mea māta ko te pure. Ko te pure. So, i roto i te tākino kinoanga ohona, te tupu ki aia, e tētahi ke, kua no tō tātou tū tangato ki a ka tupu te riri ki ruto i a tātou ka tupu you know, te manamana tā ki ruto i tō tātou ngā kau ka ke te tāre te totokake o tātou ki runga pati kua hahaki mai aia kua hakite mai aia e i te tupuhanga ki aia kua tupu te riri, but kua pure aia, kua hoki aia, kore aia i purau atu i te tangata te tākino i aia, te kakino i aia, maari rā kua āriki aia, teia te tupu ki aia, o te kua hoki aia ki te whare, e te kua pure aia ki te atua ki a ke horonga mai ki aia i te tāne i aka ki te mai, ke horonga mai te māra mai te kite, te māra mai te kite i te ke ha te rāwhinga i te tauturu te tai ake hona te tākinohi aia, te aka kinohia. You know, so, yeah, ko te rātu hona manako. So, iaia te pauanga tāna i aka ki te mai, kua pure, kia pure tātou ki te tua kia hōrunga mai, te ngā kau maru, e te ngā kau hakaaka, me tomo me nāroto tātou i te ia, i runga, i roto i tō tātou o oranga tātakitai. So me te ki atu paka ki ako e māma no toho, no toho manako e koko e te aka ki te mai, e ha te tupu ki a koe, o ti e ha tā hau i rave i nā roto e koe i te tuatau mana mana tāne. Te e te himene i te tuatau, no roto mai, sorry, i te tūtaki mō CICC choir.

0: konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata, ka reo na reo. E iti tangata ia, ka reo na kōrero. Te iti tangata, ka reo na kōrero. E iti tangata ia, ka reo na pasirea.
1: If ek putwa a pumo ek marakek os feinga ma sang fakrotuma la se mauen e ostore.
2: Treasure, nurture and teach our Ottoman language and culture so it may live on through generations.

Salamo anere torunga uru i rava toru e te a. Nā ringa koe e Jehova e akairo ana i te ao aranei. E te atu ko ai te ka mou tei ea koe ra. Te akakore i te ara kia mataku ia oki koe ra. Ko taunga nui te awa, ko kimianga tau te oere, ko akatoka manawa te tūranga waiwa, ko wāwea e rina tōku ngā tūpuna. No Ngāti Nūrau, ko Sean tōku me tua tāne, ko Apei tōku me tua vaine. Ko Kira Au, kia rana ko tau mei tei maata ia kotou e tai ruatu ki tei iti. Te atua, te aroa.

0: News with PMN Samoa.
1: Mua ia me i mtau sai ina ua tatu i tuwisi ala fai ilmanga fsau sui fua ili alofa le mfatua ui ala tua le neyes fong. O te fata alofa tua ili pa ia malamalo Samoa, ta alofa lava malo le sui fua ilangi maa mau matafi. Usi mai lo le fa fonga i telefoni ole solua, sulua o me lua fe lua sulono, ale lima te ole tasi PIPMN i Aotearoa. Le fa aniene ofisi ole pale mene, ele mawalunga le fa mata ufa asanga isu yole maota fono. O le komiti o talo sanga le pale mene, po le Parliament's Petitions Committee, wala to o ilo yoina ne se vala au ina ye feisi so iswenga, ele tu ulanga matu yao sa wanga ma faa matau, o loo fea ngai matina matu maitai o tofinga faa polo kiki, ele pale mene, ma pulenga faa loto i fale. O loo ngā lulu e faa tasiel polo fesa o le saifu malo loina, o le mafaufau, leo leo ma le pale mene, tau fia ne i winga le tau pulea. Na tāua le taitai o Justin Barry Walsh, o loo i eisi pāpui pui mawalunga o loo mapu i eifai pule mai ni faa matau o ngaonga. Ua faa anau ilo mai ele fai pule o te tai toke rau ya Maria Meno Kapakingi, se vaenga faa fai fau u faa tuina u faa ingoe lona i tū mā loo. O le fai pule lena faa te mai le pāti i Maori i le tausanga taluai, ai o le faa iunga le faa misidonga mawalunga, na taa uai ele tu saima le tū la fono le faa iunga. Na tue faa fo ili pati ili masina o mati, ma uo filifili neye te wai ili parota lua felus furono ilalo lana pati fau. Pai mai Maria Kapa Kingi, ole faa moe moe na ye malosi le leo lono itu malo mu faa ilu atuai, le malosi faa upufai ye taito kerau, ele te tau ono faa tau wanga valeina. Ole a faa vai ili pati fau ilungo le pule faa malumalu o tangato le nuu male manuia utupulanga faa yae, po le ranga tiratanga. Le ata wai Willow, Teen Prime, mo le Labour, fa apea huwana Linden, mo le Green Party. Na sa unu le pale mia o Christopher Luxon, o le polo kalame le tuto ngia ni pili po le fees free mo a onga mawalunga, le i ausi aina ni sini sa fa moi moina, o lea isi le le fa o ngao ia tupe isi va e ngao ngaa. Le nei polo kalame sa mawhai o na onga fuai tamaiti a onga le tertiary students, ilo lato tau sanga muli muli, ai pei tai wa solo ia nei. Pai mai Christopher Luxon, le ati na eni o le tamau a inga, o le ki ma le tatala lea ila manui o tupulanga telebongu i tutono o New Zealand. Pei tai sa hafa ilo se tasi o yuni te tele lea tunu un, o le solo ia le polo kalame a onga fau po le freeze fee scheme, le ati lea ia na te tele tupulanga ila ini ngā ruenga pele a onga fau. Ua faa maunia mai le minister o tupe ya Nicola Willis, ole a solo ia le nefiso o sani ili talo le tupe po le pato de ole tau sanga nei. Fa alia fo ili presidenu ele ufa inga ruenga ya Sandra Gray, ole faa ingwa le neye to tele tangato ole afa imai, o tango ta tele le saa ilingo le poto, education is too expensive. Ole ufa ilua mai faa maumonga na tamai ya le stasi New Zealand, le sifulu fate si male faa pasene utu pulanga ile oa o onga pe faa inga ruenga foi, le tasi ili pasene sili atu le kuata taluai. Ua langolongo ina ato tua ili komisina o tamaiti li sui o tu la fono tua yo le vai tamaina po le adoption, le sa faa onga ina talumaili tasi iwa lima lima. Fai mai Dr. Claire Akmat, o le faa ne tonu ye tu la fono o tu la imayai ni saa wanga saa li potia i telefonu. O sui nga fau lo faa moe moe pui pui ai tamai te vai tamai na mai fafo ne i au mai ini a inga i le saunga le mu i New Zealand. Na faa ino ni matanga aluanga na saifua maa lo loina wa lava saa uni le tunu e so soani malango lango i tangata uono a fia le virusi o le hanta virus sa ilungo le vaa o le MV Hontius na tu la ima yele nei faa maioti sa isi tangata New Zealand. O le oli patia mai ele talafou APC, o le amalanga mai le nei tangata isi faa lele faa pitoa u faa tulanga le malo Australia, na taa ua le faa tono le soifua malo loina ya Corina Gray, lo ufa anga solo talanuanga mo le toi faa fo imai au le tangata isi awana saunga le muu. Na saunu a fo ele pare mia mua mua New Zealand ya Helen Clark, e te tau le lalo langi o na nofo uta lelei ma maa taala i faa maa i faa pianei. Ma le tala faa iu, ua amata talanuanga le vaa le Cook Islands ma New Zealand e uinga le pui puinga ma le saunga le mu. Ua tu la imai lea ina ua saini tuma lienga le masina taluai e faa mutai se fe ese ese inga ili tausanga taluai ona olifise ota inga ale atu kuki ma saina. o le vai yaso na te anei na tali malo le mtanga aluenga le vai fafo o le Cook Islands i official mtanga aluenga le puripuinga New Zealand na tala noe ni awa

Ia, oi poro ka la mani. Nei kai ke ola ha tau mua ia e taha. Oi ka vei inga koe na fua tuu. Ko ia iu kune pe, sa ia ngea ke o atu e whapa anga ia ko ia ki ha mea ke. Ko e taha e ngahi uinga koe, o kutu ua ki he pare mia. Ko ne pehe ko ia kumaha uinga e whakalakalaka wha ekonomika e whanua. Ka e ola i pe moe tau tupu. Ko e whatungia e pule anga ke whapapau i o kulaka ki mua moe ekonomika. Ko ia kumaha uinga e, ke whai ha mea koe, ki ngahi mata mama o ekonomika. O ku poupo o e komisiona ko ia ki he whanau iki, ki ngahi liriu ku o fotu, ki he whakahoko ki ngahi lao ko ia o e ohi pe koe pusia ki o e whanau iki. Ko e lao lolotonga, na e pāsia i he tahawalu nime nima, pe aku te eki ke toi whai hano ue i talumi ai. Na e pehe e Dr. Claire Akma, O kumahino mai ai lahi o e ngahi mata mama koia i he lao, o hoko ai pe mono pā usi i ona o e whānau. Ko e ngahi liriu lao ni o kutau mua aia, ke malui ai whānau koe o kupusia ki i mei muri, pe ke whapapaui o kumalu i he taimi o kunau hu mai ai ki Nusilani. O kutau unu atueni ki he taimi momoko, pe a kutu umai ai e helo ia koia o e olimpiki, a Dame Valerie Adams, Ke kau i hono whakateunga a e longa i whanau ke nau maa he taimi momoko. Ko e kempeini koe ni okne whakalele o kui ko Jamie for Families, pea ko e whakateunga ke mohe maa whana a e whanau i he maahina koe ka kosune. Ko e taha whoki o ngahi mea koe ku hoko, ko e mamafa ko ia a e totongi o e uhila, pea ku uhinga a Dame Valerie ia ke whakapapau i o mohe maa whana e whanau. Ko Dame Valerie Foki, o toi sea pe he komisiona ko ia ki he kausipoti a te rita wha maman lahi. Ki he kauta e maunga a web unemployment, o ku mahino mai eni o kuiai a ene ki i maanawa hake a ki a pe seti e nima po in tolu, pe a koe toki hoko eni ha mea pehe i he tau e hongo fulu ku tau situ a mi ai. O kia eni a ngā aue ia e wha afe ko tāna ki mai ki ngahi lisi a ngahi ngā aue o kulawa ke mau. Pea ko holo foki pe mo tokolahi o ki nau tolu ko ia o ku kumi ngā aue. Ta tau te fito a e tau ko ia o ku ngā ngā ehu i e kolope. O pehe e statistika nusi la ia ko pe seti e 5.5 a e tae mau ngā aue. Pea o ku feunga pe mo toko o tahakilu o no mano tolu afe a e kau tae mau ngā aue i e fonuani. Ka i he taimi tatau pe, o ku keisai ange pe e ia, i he lofa talamatangi koe me whafuafua nei whai e panke tarifaki i he mahina koe ko whepueli. O ku iai e hohaa, ai kulupu koe ia au nau whafuafunga i e ngahi mea e kau tou lekeleka, koe kulupu o kui koe age concern. Nei pe e pule lahi o i kulupu ngā aue e koe niko Kevin Lamb, O ku whaawe nia ke toi lahi ange a hono pā o si i a kautou lekeleka. Tātou te whito he tā o ku o si, ne whakalaka hake aki a pēseti e tolungo fulu. Pea ku iai a ene whelawe i mai kuonga whaingata a whapa anga o ku tau iai. Nā ne pehe, o ku lotonga whaingata a ia pe kautou lekeleka a ia hano whakatuhatuha e nau ki se niti. Ka toi tata o mai meiai a hano kaiha asi, o ku toi asi ngai e nau loto mamahi. O kia tai me ni hia ku atu e tau rekeleka e ne ka atiki alu mua taha o totongi ha mo ua pe fai ha ki whakatau pe a o kumu oni lewa e lea tonga ko o pehe o fai ai e ki whakamu i mama ia. Nga tanga pe a ngong ko koko mai mak tau tolu he aha ko eni whatanga pe ke mo mau hawa lerei ko o flipa motulao toa whatu. 531 PI